0: Yawa soku pili zama kape radio cha chokchum jama minete jama ne tetele rengi bapu radio vite bai marse ma kapili ya ko ne dan la na ya ne tana bu marse mano na ka bai fo ma mu ba anki ya ka na ya kungo ma kung liga bu bayaga ki shoki zama pa sur chat te ki na zama ina nation system na nation juni ma yamu lwar bu fadel bo na ya no ka gikan lapel na sur chat shu mrani bu ma fadel ka zama kina jam jam ye jamiya ta siri bu maliya ko yoma da mu ko bana be du fu bu fariya maliya amma jamiya do bu makal ta mamuka ko premier minister da madina alamai alina akoti shuka ngani shuwaye bu malima mu faragun fa kan shumar ka jamiya ma ta bel bele jamka ya ya ta ne mai zan ikibo ta ne mai ye jombo ko gurb malika mu ya sallan ai ka jabriya bu maliya jamiya fa sajele sajbo kuma ka bo sunbe kar bana fa bu dan ashini jamiya jagbo ma ya zamai mo jonre yemo ma pichel te di ko da jil maga su sinyabe a yarbana la rentrée colère dama dabo ngio dama ige ya la newe se min vise rentrée colère a po gabe ko gore bu rentrée colère ka premier ministre a fane bu mali ma jamzaji mu ye jamzaji no be a jonka kal sa ma ye pichele coordinateur ma système nation juni dama dino François Batanga ba Batagaleya a ko ye ban bu fa a fane on sur ma ye bu ma ye bu rag bazabnu bu ay ako yeka jamiya patchok kene dang patchok ma yidam do fu makabug martabo wi tayki bo zaban ma cham cham lan wi ya cham ko shilki bu ma lima kalma wonka ka ko mediateur ma republique sali ke zabo ako pe jil bano ako fa bu ma li mar ya bayo do ma ya kazal bu ta gazan ni to ka ire in bu ma mo ga ki pelgi ka shinya shi shinya afi zama keb karu yani ka tum ta nan bewo ma la abe bu mai jom ne ke ki mai jom ne ki no ma ya ka shan shan premier ministre ala mai alina da ku sojan bambo fawa shi a fa ba wa duniya ru mun ba zan ana bo wa fasan ka in bu mai mu jombo ta kina bu mai mu shuka je bu ya ma ga pele ko li ya dan ako ye jam jam ma ya fasa shi ka pele jam ma ta siri jam ma ya pichele bu ma kalma re yen ka pichele bo bewo jam ya ya gun za la yani le ko la ma gbarza fa bo be lan jan shi gun ga be guki ko bu ma re yen dan ako da nu gbana jam pichele wa na le ko ma yon ba le ko ma zamo ke ka pin mo tan fi a lani ha a gani musulwa bi lo diploma libo ko picha la neta shirak shusa sa sa yo ala mai alina abufa fawo charshi tab da pili bajir bai ta jamiya sran premier ministre ne ki ne chomle ne ki rushi kan zapel na da madina mamadou dian balde directeur régional ma au commissariat ma nation juni malwa bezama du sel ga ka chomma ki amar sur africa ma murchum za nani yo ko ge ka kan zapel za sur man za sur chare ko premier ministre ko ye de ma pape fafel de mali par go ya yo kan zapel ne ki ka far bu ta ga ki kal dai do fa jir san chare mur gamma ya ko mo ban na zama du fa sel fa ka sudan gini ke ki zama Central Africa magira ko sarcha nira ya ka nira waya ka na rasu abda ka ke frengra ka ngir toma sa ka maka kamul war chi wi salka ka zam sulu din ga nira lang na na ngira kata mai ministre duma dina mamadou jean balde ako fa a san pali ko zo ka chat mo shege pelno ko premier ministre alamai alina ako bangu fauta a fashi sir chatta abda pali ko te kebiela fa fali cham cham ka zambay mu gekar ta sarawo mo yer na shubuka mo yer na sujin fu buga fa falka mo kara pa nyata sir chale marbu mali makal ma wuka ka secrétaire général ma conseil national ma zama jon filu mais ban filu ban souvent va galele te kina li magingiano yo madina mama nour abakar malum ako jon point de prêt sur les andano po bureau ay po chambre de commerce fa kan jamina nyo jubu de bu chomo kun bote zanyo chomo kun bote zanyo za dan pliza ki pli aran mina nani mre rour fa ma pela jon de bana karaka tin fale wata so bamge u gede gede shamata kar bamge shamage mge uo remi yina na partout voilà de bana sara mo fane pa chwa da mo pu sor fanbo sor fanbo yo wala sor falyo say mat mo pu so jo mo kulu tu yo ama fa ma ke kina mu ama du pram shi mu bu gun pram da ko pa ma de wone wala jigari u mu abu pram maro aka ko du dalu far bu pulir ga ba fa bu gabe ko da te sa maza mini ka ga shob gu fulu masar char bu no sa ya na ga ke yala na fali cham cham dan ka bu fadel mai zam to shwer ga ta bana ga yep gabe zaga ga lwa fare ga na duniya ro ga ga yep gabe ka zam ma yeli yi ma wuka mura fandan apajol masan masan yidda mai mu ba jo ko fu bana agbajol be ka raga du gorta gufuluma ka zama gal mo dan pejel gab ma bisa bisaka yo kan ya zabe mu no pejel kura kura bleu chajen kura bleu chajen kura rouge ka kura bleu chajen akwa ya zama mo far be ta be jim ka wala jer puka wala donf ma droka yo pa ma kapela ay pa malande madina gonba to anatol gombato anatola ko kapela bo ka fa bo te bunzan yemi yemo bebre fu pere mazana maye balo arge kane to ngere ngere malena ngere ngere wala asuna asuna nafara nafara na dibo pani wala na qualité ko gurma na yebe afano fana fa berzano maga gaudo aswa ba swa pe ma yin pa ma ma jo ngere ngere be o ma yin ma shi ka we mo korba na yer bana yo ma su korba za tamshi jama dapi shi jama yaito ko bima ro ka pa sa secrétaire général ma croix bleue de madine samadji bantono nene akofa afa ministre ma kemal ba ma mo jubu ka ba do zabo dan ka mo jo arge kawo wala yima be ma be zakamo abasa ka mo jonre yebe ko je te yani ka mo dur gorta te bere ma bar do bere kar tay zaki dan ya ka leizan ka mo ju yim ma gauka ngere ngere ngere ngere ma ya nebe ka fa ma wulio ma na yebe afika be joaka technicien la madina ala dumgar freddy mo ban wirolan
1: moyini capitaine ya jambe afimela za worbo mo kiko ta

igi debe ni masa non kafi kan kalonga lugu jare de devant tous tamé apakura alo vundia e jafte valamo igi debe kay ni segen non kafi kan de devani tuga tamé apakar belina herlenge yan jokli ke tamé David Losso kan Marcia Ernest igi debe ni masa non kafi de devant tuga tambana na samna na kan juriste na kan me David Dubasu Sipoina samahem na samamin sumun kafna de devan talamo kay jafto walamo kay ni sakay fof don gol mon pass non kafi kiki debe ke masana kay sa farshana kay ni sa kay skal mo gon ba kale isa jamen non kafte de fan tigia kay ni sa filine ni tigia hom von ve ve de de don tigia kay ni sa kay skyo dan bo hi de livre de chat non kiki bi kay lon fol ge ten ye dalel lon nar mustafa salam si talam si da teda ola barfi na tan jam go dom go mi telem go eske sum ze gutan de len chesti gan ge glo kam ge mi dop sari krak na fidel gudu mu hat wulin ga mi re u kaji freddy mu yam la ngai di fadi mi kaja malato ka tan hin li na mi na na mana la fun gudu mana ka mi ibrahim bomi ma ibrahim mamat bomi ka hinem li na ka en na la ka en la un fule bur maga fo freddy.

assalamu alaikum nay sa kan kitim ndi aga karkal amundi studio ha wondo fadoro re chat ga ha garo ko janar karkal ni etena no barnga munango sande tele medre mum mo karona ha yita laga kyan haram sen ha gi ki ki ha hidi gara ha garo ki ha gara ka na ro pido di be ngada jo ko lego na bende pido di be mi ngi kedenga ma ji ga mo ko lor ga tega man ki lor ga dem charal mi go technicien ki ngi ga ko lor mo charal dum ngi chan ga dai krak na fitete yo lungi chan ga mbayre ni predi ki ngi ga je ko la wara ya on dirigi dan tenu charal dai ramo charal fatmi ka jamana tu nga cene mi ko rogo biya barna monango sandu tane medeni me cene nga waya ibrahim ka kam gumu tane barna monango sandu yo mo ko bogo no ka bin technique.

wattede makko ɓe manoɗo boli jabga hagano wugude wattede e habare mum habare mamoji ma garam namon noɗo gede pija warata tan gadan habare mum noo matane no matum kasere mum noo matane no hum réalla e pigre dieɓe gerika mamoji no gramo no da yidi ngada wucharo cage pigi dem kono tan gaaji ki an haram sen hagi ki ki raga dum ki o yara kan no gere mi ngi kere kadang ma jano ma no kirar gite o mi jara walla mi go technicien mi ngi kere ki o mi jara walla ngadu dum gi janga kragna fi della ay tanu dum gaaw chan yi chan ga raw kaaji freddi awara yandri ti dante no janawati me kaaji maratu dum ngata gawon mo sondu tele medere mi yana ro mi jara walla dum gi chan ga tele mo guys dum na kana go ye chiringa wa ye ibrahim ma na kana go ye ga david ge ngwa chage mo gala bele piro hudinge na je be ngai ille ba saka dige temindi aga kalkanda aji laraba mo ko mo karapu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

saa guziya dekiga marto toso e saa desiye karra dekisato esi togayne ang nyana radio midi labra tanda amine agu joko labra tanda amine adurko aino mediatere da la republika indiga mondawi aino dola gamre an kolaborasyon aino sistem de nations uni indiga aino nations uni aete aino fo aino solidarité pour la paix indiga jane pa aino karlanga teyem teyem aino uskinga kara ane ministera ino qarijiya nga durko yim ayno alami bala kalanga te etifal magendra te jiran wokur kar etifal magendra ene te ene giske ene nakara te ma ay nakara janib ayno kalla amma gannanga te nakara te jiran wokur udur chana gendra anga ayno premier minister alame halina mrena erne chana durko hadirke wokur erne chana durko hadirke na janib ayna kalanga janib ayna amarano community amarano ahla ganaza amarano partenaire te gna yerkende ne zulon kalanga te nanu kiniga te dilli danu kente jiran okur odur chana gendra za zulona ayno risala ayno kalanga te risala ayno negajinga risala na angnyana ang dimiru masamenge risala ma ayno kobis kobitation social indaga janib amma ganna ang tron zan ke tron ishin diga enara ganna Dili danuk tegina ang ayno koordinatera ayno system de Nations Unies indiga François Bata la lingbe mre faragre kala tere ini geng zulon kala nga tere kala mre dili ago tere zulon ayno muhimin janib ayno nima tagaddum huma te durko bun muhimin tegina faragre janib ayno shaba ama shabana zulon kala nga tere awo ama gana za ang tron eshindiga te gana kala geng kala beno ama gana ang tron za eshindini awo ang nyana rahra ke buzin te jiran awo za zulon kala nga gendere za ama gana awo amarano societe civile amarano mediate de republik gana ang nyana za awo hadaf ma ang nyana muhime ma genere awo zulon kala nga danukindiga te durko dili danukindire tajira anga eno mudewe eno ayeno mediateur de republique sale ki za faragre amarono mediateur de republique marana zulon kala nga durko bur ene gende ki za zulon kala nga durko heremende ki za tajiran bor awo herema hondo dili gende ki tajiran premier ministre alame halina okro dur kana durko mena faragre kala mre awo zulon kala nga mre bor muhimin awo za nyana zulon kala nga amarono kala brandiga amarono zulon kala kala tere zulon kala ngare ene gurtinga aminen gurtinga amma gana amma ailana amma ang trombusin za lokol mere ago zulon kala nga zulona eno ene ana ang dama lanking yan la la ago ang nyana za zulon kala nga zulon nema gaida nga te durko dili danu kala beno ago amma chadena durko chaden mere amma chadena ahamia eno kala nga burhanen degin te jiran ago kala beno ene kore re te jaran zulon kala nga bur mi ene ara odur chana durko amara odur chapten dra gana za amara no shaba amara no odur societe civile ama partenaire gana zulon kala nga de durko dili da nukindre tere bara ayno premier minister alame halina yemaino ngoskinga mrena mugabele gana anga eno commission ayno directeur ayno regional yon ayno commission ayno nations uni andega amar refugee agana bondo afrique ayne estanga ranga mre ernege morage mugabele gendra wokur mrege ergena mugabele gendra anga ayno coordinateur ayno hasen marage na marana ki ardeni ago marage na dafokin wokur dafokindra halad ayno amarano refugee dur basabo chat nga dur kochika amma te durko dili danu kindire te jiran fatagre amma refugee ka yar busaba chan ma busaba en onumur chan cheka te hala hondo dili danu kin te jiran anan mamadu dian ay balde inde ga anan bo ay no haseranga faragre chat mire bur ahamia ina ni janiba en refugee nga bur muhime den chat amma refugee erden busaba chan nga ko erden bus cheka te chatna bur ago mu ene gene juhd genen tajiran ago juduma za ago ina no gena zikiner amma refugee za musada gener amara no hasser amara no munazama da gana ago marana yarkinde re
Chad mere sa chindere amaro no dur refuge chikaza ago dam dili chende ga te dur ko dili da nu kinre tejran premier minister aleme haline fargre ena za bol dolana mrena juda ena am refuge amaro no ka er erdene basafa chana dur ko chika ago janib ano amma ga nasa chene amaro no ave ke hondo za chika maramna ago hal hondo za chika ago te durko dilli za sa tere ago am nyana dur ra har bosaga te durko dilli na nukine ter bara moski sekretar ano general ano conseil national indiga mere janib ano amara boda gurtu daga kair gurtu te ke kuruk ago boda gurtu daga te mahmud nur abakar malum mrena kair ago nukin yeman moski nukin ana janib ano amma tujara durko nukin mrena kair ano kano كانوا لوكو انو كانوا بيرو انو شامبر دي كوميرس نتا در كو نوكي نوكي جانب انو امارانو كوميرسان تجارا در كو نوكي كما تجارا در كو اوغو جانب انو وكران جيكن اوغو ماشو نو ديلي با فرشين انا انو جانب انو امارانو اوغو انا انو حكومه فدا ز امارانو تجارا باغنا انا انو حكومه فدا ديلي تبكندير اوغو انا انو ماشا اوغو ديلي ناكير وكر كانچنو ماشا درتير جاسد كا تي در كو ديلي دانوكين farare ago mrena ama commerce amara tujara agar ni boda gurtu to kar gurko ga gana ge dil nukini ago janib amara commerce ga na qarar al sasana merenga dil to bokindere ina no no kubur genda genda gana genda na te durko dil da nuki tajira farare za mashaba merano mere mashu no dil ba fereshin tajira za mashaba mere bosabo chan gana chika gana dil akindere masha dil chopper ago dil awo saasana meren kanchindiga te durko dili nukine tera bara yam ayinu ngoski nga kuroa bile ay chaadiyan nga merena yam ayinu ayin itifal hundu za ago ina ayinu ina kuroa bile tahassus hundu gendera giske fi nakra te itifal me gendera te jirin kair biro hundu ayinu karchisha guwache nga te durko gendera te jirin yam ayinu alem hundu ina fiz nakra yam ayinu yam ayin journée sans alcool manama yam alcool bi amaran inaano merise inaar chidiga yam bala alcool tajiran yam ayin inaano kiske nakra ambo ando ayin gomba tawo anatal farkre inaano alcool indiga tere ang sihan inaano merise inaara te alcool indiga siha amozun sheringen tajiran janib aynaano inaarno amarano media amarano journalist ama tele radio te ina zatowe gechender ama mre ina chidiga za ina futter ina droga ina ragana sikinina ina ragana za sirdi dinna ina te famkinder ago janib an siha hondo burdren tajiran ago ama ganna za famkinder ina ragana durra hinda ina ragana sirdi na te zafam kindiga te durko dili danu ke te jere yam ayinu aleme hundu ini giske na kira yam bala alkool za ama gana ina ayinu alkool ina chidiga fotuga te durko amaranu kuruwa bile indiga te durko dili danu kinir fatagare za ama shaba gana dili za tuwege chender ina ayinu alkool ina ayinu droga ina ara kinine ina ara chidiga za ama gana zundu mafam kindere ago darar ma ina ayinu darar insani nga kasar insani nga za siha insani nga darar nga te dili za famkinde ina futtuga te durko dili awo itifal hundu da nukindire. Labaratunda labarayinu ina anu ammaranu kura bile labaratunda mina labaratere da tusire. Labara an jahsin yandirana tele mugayus ankara yandiran kari Salih Mahmud Salih. Saga ke Mahmud Gasar ankara dere donnak yandigire. Kabin.